0: Uchi hokan sa shtik lahik. Listi honin kini lok lang misteryo ain. Kakanabak li katyuam sa rokrok li kakwa Diyos ud li kana Santa Maria. Rikinsh kutbali kaya talil. Lish kamata ni chaksa shkubik li kaha. Kalin sa li kakula li.
1: Sashkawali Diyos chupabek. Ahol bek santil musik eh hokan ta siya.
0: Nakanaw chus naknukopal tok churuchus honi li katyuam. Chihokan, rikish kubsinkil kip katyak litih chihokain. Lain ahmakin, nishotolimak chirulin mahkwal Diyos hukwi chirulay shishkwas kwitin. Nakshimakob chikau, shimakob chikwatin, shimakob chimanwem. Hukwi shimakob shbanakin katsakal shimpapang. Rilikot naknim limak chirishinin sa ama chirukalok lahna Santa Maria. Khunilik tuish, chureb li angel, chureb li san, hukwi chirulay shishkwas kwitin. Renak chityabatashak li kakwa sa imbe.
2: Katamak churuli ka na Santa Maria Isakop li ka papahom Likoy benyom Ud li karaom Rikin li ka kwa Diyos At shlok lakrapin di Diyos Chikwapik Numtakanak nim lalok al Ud lakwangkil Makachindish inausal Ud sakalil rulachol At ka na Santa Maria Chatiho sa chikish Churuli ka kwa Diyos Denak ni makta li ka papahom Rikin Saka chol at Maria Nukanakachi santilo si lal kwan ni Dios agwikin usilatin ang ilatish benste pal ish usilatin ang il Jesucristo lakwan
3: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin lakma kos kachuam kos kami kukanta siya
2: atlok lakna li Dios kakolbek numtakenak nim lacha bilal makat inlish sepal uch kakula lachol at kana Santa Maria chatiho sa chikish chiruli kakwa Dios renak ni magtali koy benyom rik Saka cholat Maria Nukhanakachi santilo silal Kwani Diyos agwikin Usilatin ang ilachish benste pal ish Usilatin ang il Jesucristo lakwan
3: Santa Maria lash na Diyos Ya Diyos kapin Lulakma kos kachuam Kos kami kukanta siya
2: Achlok lak sumatin di Diyos Santil musikek Nung takinak nim laraom Makachindish santila lakun siya kalil At kana Santa Maria chatiho sa chikish chiruli kakwa Diyos renak ni magtali karaom rikin an ut rikinip likas kitin saka cholat Maria nukhanakachi santilo silal kwani Diyos agwikin usilatin ang ilachish benste pal ish usilatin ang il Jesucristo lakwan
3: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin ulakma kos kachuam kos kami kukanta siya
2: sa ilal chokakwe at shlok lahmoy palis santil o shichal. At tuk ish num tahanak lis chakalid rulachol. Sa ilal chokakwe at siya hanakat chimakash musyum lima. Makach English ni malaku silal utla kustan. Chok o shakrupe lakulom utla raom. Chiru chishkunili katyuam utsashkaili kakami. O kanta siya. Chiko kami sa lilok lahonal ay nishkaskits in na bech chukwapeh. Kalok o niyak ruli kalok lah na Santa Maria lichapil na bech chokela. O, mikish bichan kilipich, kalok lahna Maria, shna li Jesus. Anita chikahna, may katakana lao, tahkwi chikahunilo. Chikokambi, kakapake, chish bichan kil, lilok lahbicha in.